to Jesus. Umuntu ngasibulale hayi ngenxa yenkinga kodwa asibulale ngenxa yokuthi I have no man. My God, akusho lutho ukuthi udlulaphi. Into ekhulumayo lo dlula khona udlula noba.

laleli ayi mlaleli ayi mlaleli ayi bantaka baba hey qishe konakala kuthi kulungile ngemntana womuntu yithi sifika mntaka mama yithi sifika ngane ka baba hey asifikile sikalelekile.

Kuvela kwathi angithwala izandla khenda mntana umuntu kuvela kwathi angithwala izandla khenda we mlaleli uyangizwayine kuvela kwathi angithwala izandla khenda ngithuke nezwe ngivela ngingena umsangano ke manje ngingena umd4 ngingena umsangano hey ngavela nganqova

ngalali kwakukubi ngalolu suku ngiyakutshela wena womntaka mama utshelwe mina utshelwe ingane mlalelo yangizwayini utshelwe mina utshelwe ingane kwakukubi ngalolu suku ngiyakutshela kwakukubi ngalolu suku kwakubhedha phe uyangizwayini kwakubhedha phe angihleki ngiyalinganisa hayi angihleki ngiyalinganisa bengibeka irula nje bengihlula ngibeka irula nje ngikala

ibuye we mlaleli ibuye ngane kababa ibuye mntana umuntu ngiyakutshela wena kuleli khaya ibuye nengane encane ka 8 years unthenze lo mntaka mloyi kulesibile lohlelwe holiday mlaleli ngithabulaleli ibuye ngivumele ngaliphi imbongo isho ngithi ingani sibonga ukuvuka

la base Japan lento abagcini ngokwenza izweni labo but bayenza yonke indawo bathe mabeqeda umdlalo maqedwa nje umdlalo kade beudlala but decide bonke ukusala egrounding ngemuva baqoqa baklina la umuntu nomuntu akade ehleli khona lento ngeke ngayibona ngaphambilini mhlawumbe emdlalweni yangakhona babeyenza because makuvele iclip engangiyibonile encane nje iyayivele kula enkundleni zokuxhumana ukuthi ba abantu abahlukile hey kodwa thina ha abantu bakithi because sina ngiyazi ukuthi nganomuntu othi wey khona umuntu oqashiwe ukuthi angenza lento asibe sesamcabangela omunye nomunye yebo ngiyazi ke phela ukuthi ukhona oqashiwe kodwa hey labantu benza ngendlela ethi ayihluke empilweni cabanga nje bonke labantu laba sebeqedile mhlawumbe nawo umuntu othanda ibhola but ngiyakudobela nje lesi sithombe ukuthi wazi ukuthi bathe makuphela umdlalo okade hlafuna ama ships nephepha lakhona ulicoshile okade phethe mhlawumbe icontainer ethile ekwazi ukumumatha lokho akuphuzayo naye uqoqile nje bashiya iground really clean bathi nje benzela ukuhlonipha indawo ebahloniphile kade beyisebenzisa yo ngathi mina ya kwesinye izikhathi ke inde indlela esazohanjwa yithi ngokuthi nje kwesinye isikhathi angisho ukuthi siqhathanisa nabo but nathi singasika nje iphethini kwabanye nabanye abantu abenza izinto eziphusile nezinhle nakangaka ezweni hayi lento uthi ungcolise ngamabomu uthi wey uqashiwe belo siba aw alright asolela nayi ngoma le uDesri sloko sale ngoma lena ithi you gotta be ungakhohlwa sinale interview at 7 o'clock after 7 ngiyakutshela ukuthi leyo ngoma lathi ngilokhu ngikubuza yona ukuthi yenziwe ubani ngibe sengikutshelile ukuthi leyo ngoma ke yenziwe ubani.

Ngibona ukuthi adiphala ke la ku WhatsApp siyabonga kakhulu ngeke ngisho simangabe siyishini nami ngile ngithi igcine nje ngisho ngitswa mhlamba kusolona noluhlelo thatha 0623151986 number ka WhatsApp bhala uthi Mgungudlovu ubhale WhatsApp khona nje ngelanga ngalokhu uqhakeke uma ufuna ukubhala noma mhlamba ufuna ukusho okuthile sibonga umuntu adilalele ke uhlelo oqala ukulalela ojwayele ukulalela ngiyabonga babungqobo lapha ya Lincoln Mead because nakhona ke ngimzwile ebhala kakhulu ibandla lokhela si UFC kade lilalele ngokwehlwahlona kwakhona ke nawe ke ngasekhaya silomo somsakazo nawe nje ungajwayela ukubhala engikwazi ukuthi uyawuthanda umgungu Dlovu ngoba it might kejana la emapassage usho ukuthi ndiwena lo

ini utiga 033423970 033423970 noma siphinde futhi 033423970 noma 033342391 yey bophila ya okay nalapha na ke kuma Play Stores uyakwazi ukuthi ungene lapha na ke ucheck umgungundlovu 107.6 FM Community Radio uzoyibona nje app yethu bese uyayidownloada ukwazi nawe ukuthi ube ingxenye ukuthi usilalele kwi app noma ngabe kuphi noma ngabe upesha kwezilwandle usilalele njengoba ungizwa lobu ngizwa nje kumanje ya kanti ke sikhona na kuwo wonke nje ama social media ama platform sikhona siyatholakala na ku TikTok sikhona ya ipage lethu likhona lapha ku Facebook umgungundlovu 107.6 FM Country Radio qhamuke yani thina we like ipage ya na ku Instagram yabo phela abo hayi singenhla ya singenhla mlaleli alright kungabe ke bakwethu ke njengoba ke lewe sizoza nawo ke magamanxa ihora lokuqala njoba ku 14 pass nje manje ugwala phansi manje sasikhululeka ngempela yini ngoba abantwana balwa ngo 1976 cishwe iminyaka ingaphezulu kweminyaka amashumi ayisihlanu manje balwa belwela ukuthi ke sikwazi ukuthi sikhululeke ekuthaneni kungafundwa ngolimi lwethu lwesingoni bala asazi noma ke kuze kube manje sayitholile lento onkululeko leyo asazi kodwa ke mhlawumbe ke siyozwa kuwena mlalele khawuthi mawubuka wena uyayibona uyasibona sikhululekile kodwa kodwa manje sisahalalisela laba bazalwayo nje kodwa maligamanca nje nakanjani singena kuyona leyo

0: nella nella siamo
1: Boba Jafiwa, lekking. It's a new form of futumala, futumaling. Azo ama tota akonga na malekking. Kodwa ngathi khona ngiyenge ayibona igqoka ama leggings la msebenzini ngathi how fana. Lephi blue mfana.

0: Umgungundlovu 107.6 FM, the sound of choice of KZN Capital.
1: Umgungundlovu 107.6 FM.
2: Silverchest Entertainment.
3: Shamla kanjalo lapha ke insizwa lapha ke Kefas Smenya angazi ukuthi Kefas uthatha lo mkhuba ukuthi angilaleli mina ukuthi bese icula ke nje ke one way ngoba phela mina ngithe umuntu nomuntu acula ingoma eyodwa yena manje ukuthi usetshela ubantu akacule zonke lezi seyicula akona ayikuzima madoda kufana nalo engithi ngiyamemeza kusabele umunye yena thule angithandi lo nto angifuni ngale mangivisa zami ngize ngidoze uzongiculela sibani bani kuvele kusabela omunye nathule lo usabela ngoba ebona ihlazo lokuthi hawu awu ubaba ngamemeza madoda angasabeli umuntu hayi awuthi ngisabele mina bese kusabela umuntu orong kanti mina ngifuna omunye yabona hayi ngeke bakwethu ngeke hayi mina ngiyazi lento manje nje angazi ukuthi lo lokho eqhubeka empomporoza ayekusho bani ukuthi akampompoloze ngoba mina angishongi ukuthi akampompolozwe nje iradio le bakifuna ukuculwe ngeorder bemina ngishoyo ukuthi culani ke manje acula usibani ba akangacula usibanibana, cula usibanibana. Usibanibana ngoba useqedile, adedele usibanibana. Ngoba kusina kuyadedelwana la. Angithi uyabona. Isikhathi mzuzu isishiyagalolunye ngaphambi kwashaya ihora lesibili kumgungundlovu 107.6 FM. Ngisebenza ke ngemshini ke bakwethu. Manje njengoba ngisebenza ngemshini ke nje ke miningi kukhona neminye yami engifike nayo. Yabona? Nami ngiphethe obami uxhakaxhaka. Kuningi nje kunebhizi kubhizi kunebhizi kakhulu so nje ke kwesinye isikhathi ungezwa sengathi ngiyabindeka kanti cha ngixoxa nemishini ngibe ngixoxa nawe ekhaya ya yebo into nje namanje ngikhuluma nawe nje ngixoxa nomshini wami la angisho ke lokho kanqamalala Cha ngisho lo wami umshini. Yeah, madoda, yimanga uthi sibone ukuthi esothi mangabe sidonsa ingoma, sizodonsa ngoma bani njengamanje. Ngoba ziningi kakhulu ingoma engiyiphethe la. Hayi, lalela. Akuyikho nti ngiyachoma. Zikhona. Into mayikhona ikhona. Akukho

Hey, lengoma lena khona umuntu othe nje lengoma ayivungiphula gearbox yikho ngiyidedela nje kanjena ngoba ke ayujayi ngeke iyangifohloza uthi ngiphula ngaphakathi iyangidemeja uthi yakha umonakalo omkhulu kabi enhlizweni yakhe uvela muze semthanda kakhulu lo muntu lo usethi anandaba noma lo omunye wamshiya angahamba ayoshona anamsebenzi ngoba usethola omunye yena uthi mna Uthola sengithola umunye sengiyiright. Hey, mara impilo ayinaqiniso bafethu. Hayi impilo ayinaqiniso ngempela. Uthi ha no right manje sengithola umunye mina manje. No no my ay tay. Ema lengoma lena lengoma lena ngithi ngiyidlala ngizihaza nje. Kodwa angazi ukuthi ngoba iyona lesho yonke lento lengoma le tay. Hayi mina sengiyiright. Tay. Eh, yabona ukuwa kwendlu kuvuka kwena bafethu.

okay, all right, ngiyezwa ngiyezwa. Nayo sezwile. Hayi ke tebhlungu nje ukuthi uthanda umuntu, ukhiphe yonke energy yakho uthanda umuntu. Kanti kwenze isilima. Mhlawumbe uze ngoba kukhona into ayibonile onayo e right, yangithi yabona. Manje mayisiphelile lonto leyo, ave seqala manje. Avela hoshi inyawo kusale icathulo wena lokhu ubuka icathulo inyawo zakatasa yakho mawuthi phakamzika thayo ubaba yini lo muntu wathe use hoshi inyawo sicathulo lozo lokhu ngithi mina ngisakhuluma naye kanti akaseko ba hey abona nje thina njoba siguga nje hayi ngase ngikhuluma indaba emoyeni manje hey ukuthi sibuya kude thina sibuya kude kakhulu kakhulu hey manje nje sesiyasibuka nje ukuthi lona kusho ukuthi manje lona okay ubona ukuthi lona mhlawumbe ibhodwe elincincayo hawo yazi abangani mami nabafuthi nje bonke abalalele insizwa zalapha kwasibiya lapha na kocicane nobhozo ziningi nje insizwa lapha ezilalele nentokazi imadodazi yazi lo msakazo ungazuthathe kancane hey singenhla ngiyakutshela utshelwa yimina ngithi mina ngisholo ulayehla lo msakazo silalela abantu ongacabanga ukuthi basilalele wena yabona. Ya, angiphinde futhi ngikhumbule lapha yana ke abafowethu abalapha ke eMarket Square lapha eMarket Ndala eRank lapha na imoto zakho na zisuka la ziyalapha na kuNquthu ezinye ziyalapha kuLundi tubatuba njalo njalo mpangeni kukhona lapha ke itende lapha na ke elinsundu elishaya sama social tende like yabona kona bangani mami lapha ke bafowethu lapha ke uGoodman excellent Mhluli Goodbelungu ngimbize kanjalo ke ngiswe ngenzela ukuthi insizwa ke khule nazo sisheshe zizwe nasebenza nazo lapha ke irenki yamatekisi asuka la aya lapha na ke emkhondeni nako Hayfields njalo njalo kuLincoln yayibona into nasuka la aya konkanyezini emkhambathini njalo njalo nasuka la eThekwini nawo lawasuka la yale kuNquthu nakoLundi uyaziwa lo muntu bakithi ukuthi belungu kanye ya newele lakhe lapha na ke uThapsile Mtakachonco ya my friend okay my friend hey my friend langa malena ithini ihloko sayo ngoba ngiyayibona lezi ngoma lezi usihayo future she lapha ngoshenge ikhona ingoma lapha ethi owabulala owabulala ubaba awusho ke ukuthi ke yipi ke mngani ke le kuyiyona yona isihloko sakhona sithini le ngoma kukhona laphana ke baningi nje laphana ke kukhona nendodakazi endala lapha kandiswa yona ke endala laphana ke iyona ingqomondo endala lapha inkosazana kuzoba khona uBoy Boy umfana ushawu number 10 uyena ke ulokhuzana ke umfukeng wethu ke lapho sishayela amagoli ngisho kanjalo uma ngibuka lo mfana ngithi mina yazo mfana ngedlala adlala ngayo ibhola inyoni kayiphumuli leyana sizoba no Sphe ya uSphe lapha na kanye no angimbonanga kodwa namhlanje mhlawumbe sefikile kodwa uThabiso angimbonanga umshana mhlawumbe sefikile kuzoba khona lapha na ke uBayanda ke uthe hayi awuthi ngiye emakhaya ngazi ngoba emakhaya ukhonza ukubhukuda akubhukudeki ke makunje mfana akubhukudeki ikhehla lami lutho bese kuba khona isigwili ngubhunga lapha injinga madoda hayi usemrishi man hayi mfana omncane hayi inkunzi ke leyana khona lapha na noBoy ke khona uBoy ke lapha ukhona usale wafika umngane wami hayi uBoy Kimen lapha na usakhile emfuka Mdluli lapha na insizwa ke lezi ke eyisebenza ngomthetho ke lezi zabashushisi nama mawufeketha bakutshela bathi usections phecelezana emthethweni ubona ukuthi nakho be nomahamu ekhona lapha nginothami lapha ke kube khona noNtokozo hayi insizwe eyisale zafika lapha ngidlula ngoba ngingadlule lapha ngingadlule bangidlule nje ngadlula ngathi kubona hey Tara Vista ekhona lapha ke futhi ke no andiswa sengimbizile khona ukuandile umfana wami ke lo my son hayi
mfana wami ke lona hey mfana wami kafika lana kuyashintsha la studio ubufika bambe imshini lana ishintsha umfana ngithi hayele fika producer ke manje oyi technician yabona ibona ke bangifundisa imshini labafana ngoba bona bebancane yayikhona umfundisi imshini ngifika la kule eminyaka bangishiya ngedwa nayo benomlu hey ngoba no dice na abo DJ Nice ngoba bezwa mabethandile bangishiya nemshini la bathi sikhona kanti baphumile bolalela ngaphandle bathi nakho ke ukuze ngikwazi nokusakaza nje kwaba ngenxa ukuthi bangishiya ngedwa nemshini yeah, makuphela ingoma ungazi ukuthi uzobambani uthatheni uhlanganise nani andizwa ngumemezile ngani yami ngumemezile uthi ke nesithandwa sami ke Dia kusho lafana kuthabisile Cwenco usho ke isithandwa sakhe mina ngiqala ukumbona kumfowethu ke umdluli laphana uGood Belungu ngathi mina ha ngoba ngaqala ngabona yena uthabisile engathanda nje ukudla kwakhe nangendlela clean ngayo ngoba bakithi abantu mabedayisa ngokudla phela kufuneka abantu bahlanzeke inkosi yami ehe ni awu ngathanda nje indlela ahlanzeke ngayo ukuthi cha yabona ke nakho la ngizodla khona ke manje mangithi ngithi hawo hayibo uthi ke nangu baba abantwana ngithi mina ha kanti indawo yamakhaladi kodwa manje ngamangala ukuthi leli ikhaladi elazi isiZulu kanjena ngangizwe hawu kanti bona abantu abayongithatha bathi nansi indawo yakhalapha hey futhi nina ngoba nina njalo ho yabona ngoba unganamakasho ukuthi le ngoma isihloko sasithini ngizovele ngibize le yona le hey lapha ke usihayo lapha ifutshalishe ushenge wasehlala nkosi bayithini le ngoma uthi ngibo okay nganani bafana sizuthi ndothini akingene le ngoma sizoyidedela ke nkosi yami hawu ubalo sevalele sangakasho ukuthi sengiyahamba okay ayi cha uyakwazi ukufunda igame ke lo all right dedele le ngoma ayingene phela ngene ngoma ngene ngoma ufuna ukudlala ingoma hey ya ubona ukuthi udlala ingoma ingoma vele kubuke nje ibihamba kodwa ebhandeni kodwa nibe ingadlali ingafuni ukuphumela kumlalela ekhaya nalena ke namanje ke iyenze njalo ke ngeke mina ngidlale imshini ke sengimdala kangaka emsakazweni idlale nje ngami imshini ungafa ngasa ngifile impela ngikwitazinga hayi ngeke ngizodlale hayi suka awuthi ngidlalele

0: hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi hayi uyabona manje sekuvele kwavuka manje ukuthi ke ngizalwaphi hayi ngisazi ke sekuvele kwavuka ukuthi ngizalwaphi ngiqhamukaphi yabona njengoba ngifuzela nje kaze ngihlabu wanonzima kabi lana wazophuma uandile wahleka wabona ukuthi yeke akwazi ukuyibamba Nkosi yami angazi noma umntana hambe secabanga ngizovuka ushukela yini ngihlabu wanonzima ngifuna ukuwela emntwini manje aqho umuntu la number 10 laphana ke limit umfokanala laphana ukuthi hey webafana basophana ngoba ngichachaza njengoba engakafiki mina sefike mina ke manje hey kufika isikhwaqo uqobo uthi kufika isikhoko esidala kukhona uvi laphana ke iphoyisa khona laphana ke tendeni hey zansi lapha labanye salibona nonke bo engababizanga emoni ngenxa ukuthi bengazi mhlawumbe bebengakafiki ngalesi sikhathi ngithola loluhla lolu sengilubizile angibabizile bonke laba bekade kuthiwe angibabize inkosi yami hawu imfonofono yami we andile oh okay onansi impela hayi cha emlalele ekhaya ke sengizoncenga ngihambe manje sengizoncenga ngishalaze ngempela manje ngoba hayi ngiyabona ukuthi isikhathi sami ngimbizile laphana ke uBoy King ngabiza uAndile ngabiza uThami uNtokozo ngabiza noAndiswa ngabiza futhi ke laphana ke no Goodman excellent Goodbilungu Mdluli bonke laba bebizwa lapha ngokuthapsile chonco ngabiza noSomrish ngabiza nengane zami zonke sengihamba manje ngiyeke ngihambe manje bafowethu ke ingoma ke benthe izolo siyophuma ngayo engomeni engithe ayikhethe bezimbili nasenikhetha le kaGareth Levert ya ukuthi yona ke esophuma ngayo uwegeladu nansi yona ngoma ke enthesiyo siyophuma nivotelileke eshaya lapha na ubale insizwa le shayile insizwa le nethi ke life is over to you ya cishe ngambuyisela khona lapha kwa Lavet naye ungilahlekele ngiyamemeza ngimbona
1: music love this song umkhumbulo we FM 107.6 FM
0: Ya, yabona ke asivalelisaneni bafowethu ngoba sengiyahamba. Bengingathanda nje ukuthi mhlambe kube khona nomoya yedwa nje othi ke kulungile ke boy. Ya, okay kulungile ke. Noma ngeke bekhona ke, kodwa khona ukuhamba. Hayi, hayi ngiyahambela. Noma ngeke bekhona, kodwa ukuhamba mina ngenze njani? Ngihamba hambiyani. Ya bengimkhathe lapha ke no Cravit steering MIT love is over you lapha ke u Cravit Levert Cravit Levert ethi ke I'll give you everything senya ngithi ke na kulungile ke boy kusho lapha ke ubaba DJ Nice uzobesho kanjalo kuwena kusasa ntambama mayisephuma nithokozele ke inhlelo ke zimnandi iyeza ke i afternoon drive ya Angali mushampuna izandlo ngibona ethi shwi engathi wena khona bayo indaba zethu ngehora lesathu sengihembe

0: bekhaya bahlezi bengifonela wendoda ulale kahle uvukela it's because ngibalekile ngigolide ekhaya ngoba ngiziphethe kahle anginayo alikoda ngiziphethe
1: wema iphi mfundiso wayipha uLuyanda emenza ukuthi namhlanje abe umuntu omuhle oyiqajana oyethemba kwangaka
2: Ayikho kunjani akukho lula ukukhulisa ingane especially umfana kwakunzima kodwa usije ekhaya vele sikhule kanjani ubaba be-street over kuyibona ke phela uyazi ukuthi ingane nje esithuze lapha nalapha kodwa nje into eningi akayezisho ubaba sizithatha benjengayo lo tshwala nje kumuza nje egxile entweni yotshwala yinto yasekhaya sonke sikusebenzisa
1: Yo.
2: Shuthi ngizwe ukukhula ngayo sikhulisa ubaba.
1: Yo.
2: Ushuthi mina athi besaqhubela lapho ke ingane zethu.
1: Yo.
2: Sizibuzi manje ngisho singajabula kanjani ngisho ngawo Christmas ngisho ngawo New Year kuyaziwa nje kakulani ukuthi utshwala abusetshenziswa.
1: Yo, it's being emotional ngembono seyacweba uOwen la studio. Ma siyabonga kakhulu ukuthi ungene emoyeni, siyabonga kakhulu nokuthi ke abantu bomsakazo Mgungundlo VFM bazi ukuthi insizwa lezalwayo enoma.
2: Yebo, bazifana kaanti.
1: Fana kaanti.
2: Ngoba ngiyabonga, ngoba ngiyajabula ngiyabonga.
1: Siyabonga kakhulu ma.
2: Yebo,
1: siyabonga kakhulu ma. Right sibambile kamnandi hle nomfokazitha uyakhuluma uma umuntu omusha uphuthelwe le assist noma ile isigamu sempilo wesikhuluma ngempilo sikhuluma nomuntu sikhuluma ngokuthi uma umuntu omusha yini okumele uyenze uyezwa manje moyeni iqedwe ukuphuma umaka Owen uyasho ukuthi nje cha yena wakhuliswa nje vele naye esho ekhuluma indaba yokuthi utshwala nje cha abdingakali la ekhaya na insizwa namhlanje ikhulile yasho ukuthi iyazi ihlalela yodwa ayihlali namuntu kodwa ke iyenza ukuthi impilo yayo ibe right namhlanje mfokazithi angikudedele manje mfowethu
0: alright no ngithanda ukudlulisa ukubonga kakhulu bafowethu
1: hayi abantu bakufuna mfethu semoyeni zobona usemoyeni alright ungaphinda ushaye futhi mhlambe ubuye 0333423970 0333423970 uOweni owenu njibele emgungundlo FM owethu sonke so ngizokunika ithuba lokuthi ubingelele kuye makukhona izinto ofisa ukuzisho kuyena ukhona semsakazo njengaye lo semoyeni zobona
3: ntanje kodini
1: obona
4: hello
1: injani
4: yaphila
1: sikhuluma noma kuphi
4: indlela ezikhala ecaluza
1: nangu owenzitha ibhongobhongo
4: hayi ibhongobhongo mfana kaanti
0: yebo sawubona ninjani
4: uyaphila but Owen
0: hayi siyaphila singezwa kunina
4: ngikhona ngithandene nje ngibonge kakhulu ziyane sesithola kuwe
0: hayi siyabonga nkosi yami
4: ukuthi empilweni kubalulekile ukuthi uzibheke wena ukuthi yini oyifisayo
0: yebo
4: awikho ifuture otshwaleni
0: Ayi kungcono kube mephuziwe ngakusasa uvuka ibhanki linemali
4: ni bangasazi uvuka usukhala uvuka sewugula
0: yebo
4: asibonga kakhulu ukukhulisela abantwana
0: hayi siyabonga ma sibonga kakhulu
4: yebo
1: That is our caller, khuluma no Owen Mtebonga. Yeah, sithinde kanjalo mfethu ama respect. Thinga abantu abakanjani? Uyazi ukuthi imost yabantu abase ma respect aba inspire abantu asebe be underrated. Asebe bengaqashwe emcimbini why? Unalo lozo ukuthi why?
0: Bafethu singa yabona
1: abona nje okay, abona mina Owen. Ngisho lo insight ukuthi ngisho njengokuthi Owen ubizwe uzokhuluma nabasebenzi emsebenzini ubizwe uzokhuluma nabafana esikoleni abancane because uyazi ukuthi into engiyibukayo empilweni isikhathi esiningi ikhunywa kakhulu ngamantombazana kulahleke kutheni abantu besilisa abakhulisa nangumzali uqeda ukusho ukuthi iyala ifaka kuwena ile ukuthi noma kuthiwa kujatshulwe kanjani utshwala budingeki kungani pho labantu abakanje bangathathwa bakhisizwe
0: hey bhuti wami
1: Eh
0: iqiniso siyalisaba lihlazo nkabiyana siyalibalekela nje uyalazi uyazi sikhule ngalokho so yeah ngingasho njalo
1: akusivala mfethu

0: Un pezzetto, un pezzetto di cioccolati.
1: Yeah,
0: oh, man, che outside di cioccolati.
1: Yeah, zamente mwaza na outside cioccolati.
0: Oh, man, what's going on? Zamente mwaza na outside cioccolati.
1: Oh, changia ingizo nje.
0: Una manga sio ubale zinyi fuko itengele cioccolati. Watula iko na ningi to mwaza na go itengele cioccolati. Unga butula ba kulba na wa stake tiko na ndimba za mwaza na cioccolati.
1: Na banya bando before ngitanda na wa sanga ngaba tengela before.
0: Lala lana na mwaza sio mapindu ngitengele ndo mwa go itengele munyi mundu wesifazane
1: sezwani. Okay, sinitsi ngaphinde ngikuthengele enye into engakaze.
0: Okay, sega shingithe ungaphinde ungaphinde ungalobothi.
1: Ngithenge pizza, ngengisawathenga ama wings, ngengithenge ma fried. Angithi usho njalo kulungile ngithi. Na watula manje onga ngiphendula. Ngiphendule phela ucizelele kule nto wathi ungitshela yona ukuthi ngingaphinde ngikuthengele into engayi ngathengele umuntu engangathandana naye before. Mawusuthule manje ucwebe inyembezi ufuna ukkhala yini uzothi usuka khawe masti khawe ma khawe ma ukuthi une drama kakhulu man. Yes, leli bhego bulicela ekuqaleni salidinga lona.
0: Eh,
1: khulumela phezulu kodwa ikhona ke access engayi ngayithengela lona asambe solithenga.

ungasweli amanzi ogeze. Abantu abageze sebusika kuyabanda, siyazi ukuthi nibamba leza indawo naleza indawo, kodwa no, yabona njengoba manje nginijayivisa, yabona njengoba manje nginijulukisa nje, njengoba nginijulukisa nje manje, yabona nje ukujulukisa manje, uyadinga ukuthi ushayishawe ube right. Kufakwa iholide ngampela, lidla abantu abasha, kucaca kuyavela ngalapho ukuthi iholide abantu abasha. Wemuntu omusha, wasisi wami, wabhuti wami,

0: ukucoceka kwezilwakho kanjani. Ayingalo kumele ikwene semoyeni mawufisa ukuthi uyihambise ebantwini. Uyihambise ngendlela oyiyona. Hayi ngeciko, hayi ngobuciko bokubeka noma bokuchaza abantu. Ngoba uzozama ukwenza lokho, mawuzowela ekuphlizeni, angeke ufinyelele la ufuna ukuya khona. Ngale hambeke futhi nohambo lwakho kalula. And number 2, ungagcina ngempela usungasahambisi le message kuyiyona yona ekufanele uyihambise. Kanti thina siyokukhanya kwezo. Thina siyokukhanya la. So umuntu akasokhele isibani sakhe. Akasikhanyisi isibani sakhe asifake ngaphansi kwesitsha. Kepha kufanele sibeke ngaphezu kwesitsha ukuze sikhanyisele bonke abantu. Thina siwusawuti. So yonke into esiyenzayo kufanele sirepresente uNkulunkulu obuyizwe ephila kuthina. Yekizwe vele izwe ngelisazi. Ngoba ungabona ngathi izwe layo lalela amazwi siwashoyo kanti lilalela ithoni. Lona lifuna ukubheka ukuthi uchaza u-articulate kangakanani kulo ubekayo. Izwe likwazi ukubona ukuthi uma ubeka leso speech leso si-accurate kangakanani noma usibeka ngobuciko obungakanani. Kodwa bakhohlwa i-message. Bafuna ukubheka indlela yokubeka nendlela yokuziveza nendlela yokukhuluma. Kodwa bese bemisa into eyodwa, imeseji. Eziyimeseji ubuNkulunkulu bakho. Kanti imeseji iye ibalulekile. Ungadinwa izwe uma lingakuniki attention. Ungadina futhi uma izwe likudinaya i-platform. Ungaphathi kabi ngalokho. Vela usilo ngoba abantu abalaleli ngendlela, balalela ngemizwa, balalela futhi nangenjabulo yabo, balalela nangokukhetha kwabo kuloko abafuna ukuthi udeliva. Kota abakulindi ukuthi udelive imeseji egcwele. Regardless ukuthi uyagingiza, regardless ukuthi ukhuluma kanjani, uyabhimba noma ubhimbi, regardless ukuthi uzuyisima esinjani, kodwa bona banendlela abayihlelela ngayo nabayikhethela ngayo bakufaka kumuntu onjani ozoletha umlayezo nozofinyelisa umlayezo endlebeni zami. Bani bakhetha nomlayezo banendlela emuphi ngoba vele ukuganga kuningi nokona kuningi nokuyithokozisa nokwenza ukuthi kwalele
1: Mbudu 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment. Ulalele uKing Shambonize.

ngaleso sikhathi wayeneminyaka nje eyayiyishumi nantathu 13 oku Hector Peterson. Namhlanje ke sibungaza lona lolo suku sithi siyabonga kakhulu kwintsha eyasukuma yasilwela ngoba namhlanje asazi ukuthi ngabe sigubhi ngempela ubethwa ke abasukubanga ebalwa. Siyabonga kakhulu ukubona bonke nje abantu abayaye besukuma mangabe kukuthi ezweni kuyantengantenga izinto ubone ukuthi umthetho usushayishaya kanjani. Uthi uyabona uyabona ke lo mthetho obekwelana kwangamelanga ukuthi ke ubekwe ngoba usukulimaza kakhulu izinto eziningi ezweni. Namanje siyabona ukuthi baningi abantu abasukumayo belilwela izwe lethu. Siyabonga kakhulu kulabo bantu, kodwa nje sibonga kakhulu mangabe bezothi mangabe bekulwela bekulwele ngendlela eqondile, bekulwele ngokuthula, kungabe ukuthi kuyasukunya kuyaluthwa kube khona mhlawumbe kokuchitha kwegazi. Namanje nje esikhathini samanje siyabona ukuthi ezweni kubi ngampela, kubi, khona iy'ngqwele la ezisimele esiyishayele khulu ihlombe leleshwe ukuthi hhayi ngeke uma ukuthi ukhona la mfethu ukhona ngokungemthetho, hhayi ake ukuthi ukuthi ukushenxa kancane mfethu, ake ukuthi nikeza nje indawo kwesithi ukuxoxaxoxa nje bakithi nathi sabakhona la ekhaya bese uyahamba uyolungisa izinto zakho ebesibuya usowright. Akusiwona ke wonke umuntu onaleso sibindi sokuthi enze into ekanjalo. Uyabona labantu badela iy'mpilo zabo, badela imindeni yabo, bathi okusalayo sizolwela izwe lethu. Iyona ke lento eyenziwa yintsha yango-1976 ziwu-16 kuJune sithi siyabonga kakhulu kuleyo ndawo.

Abakandayi basho kanjalo ngalesi sikhathi emsakazweni wakho uMgungundlovana u 7.6 FM. Bathi nje engimthanda ngiyakuthanda mntana omuntu kodwa manje mangithi ngiyabheke ngathi awulibona lo uthando ngizama ngaso zonke indlela ukukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Angisaziyo ngempela sekumele ngize ngenze njani noma mhlawumbe ngize ngiyobamba inkunzi yini. Usufuna ngiboshwe ke manje kuzubontshi ngiyakuthanda. Emvaka lokho ke ngaphambi kwalokho sikudlalele lapha ke abangani bebethi umpho nomphonyane imizuzu yamashumi amabili nanhlanu esele sibheka ihora lesi shiyaka lombili 25 minutes to 8 emsakazweni wakho uMgungundlovana u 7.6 FM. Sinawe ke njengalesi sikhathi sikuphathele wona umculo ombhaqanga sithi umgcobanyawo onenkosi phakathi sizoyidede inkundla ngehora lesishaka lolunye. Ngiyacabanga ukuthi kuzobe sekungena umfundisi lapho imizuzu nje eyamashumi amathathu. Emvaka lokho ke kuzobe sekungena uhlelo mazidle ekhaya liyoze likubeke laphana ke kwihora leshumi nambili 12 o'clock ebusuku. Abagandayi ke insizwa zakomanzini lezo kwabini onyama kayishi phansi lekwa nongoma esibadonsa khona kwesihambe ke njengamanje siyodonsa laphana ke intokazi laphana ke ubani na usana mnguni sizomdonsa thini la usana mnguni uthi nje uyokhala

sisho kanjalo lapha ke insizwa isicelo bathi nje izilingwa obakhuluma indaba enkulu ke ngendlela isimanga ukuthi nje yabona emhlabeni ngisho kuthiwa wenza okuhle kodwa ngisho kuthiwa

0: Danko, siyabonga lapho kama esins nangifutha umyo sipalelile uthi nje hashtag ngisaphaka uphoko no fam Julio ofundile ofana nami uthi ake ngilisaphaze kulaba ushap sharp usiqhamfana usikumza sikumza u Mr. End Time ujikelele ubuhle bengwe u first lady inzwane ezenkalankala usanele ngubane u Jolide unogwaja nazo zonke nje izilomo umambona lo uthi ke ngingakhohlwa unkathazo noma bona kude usemsakazweni sawbona Yebo, sawbona.
1: Sawbona.
0: Kuhamba kanjani lapho?
1: Ninjani ngalapho?
0: Laphile uvulile doni.
1: Yebo, nami ngayiphasi yaphila ngapha.
0: Hayi, siyaphila
1: nami. Ake senze njena-ke simthake, sise senze lento ekhiki kusihlapha zipoka manje. Siyabonga.
0: Hawu siyabonga welontunja. Danko.
1: Yeah.
0: Yeah.

Yebo phela kunjalo ngampela ukwanakele konakele ngampela ke manje sithi sondela skinny jean oza 2K ngena kuline kulethi lokuba ngampela namanje usafika isingisi khehla lakho okay uzolimala madala uzolimala mkhulu uyozuba mhlophe umlomo kumfana sihloke sila simbhonya ngengoma nje ayinto eningi ngale kokupholisa amaseko gijima msakazi gijima msakazi gijima msakazi kulinda u12 ngabe unyuyo nakwe ngigijime ngelapha nake ku WhatsApp nangumlaleli usibhalela uthi nje sawubona ntokazi zaze zamnandi ingoma sasikhumbuza ke lezi ikhathi zakudala uthi nje ngikhonzela ke uasibonge amahle uLithemba uziyalo nomndeni wami nje wonke wakamabuza empumelelo bakhonzela ke uAya uthini na alright ubesephinda lana uthi nje sawubona msakazi zaze zamnandi okay uAya empumelelo Danko, awuthi ngibheke futhi ukuthi ubani siyabonga we ayo.

0: Usuka madoda ngiyathemba ukuthi iyajayiva ngempela ke insizwa ukhotha amandlovu la ikhona uthenje lindiwe ngisacela nje mfethu kungiphe laphana ke the movers ethi nje bump jive iyona ke loqedakizwa njengamanje bikade icela uyena ukhotha amandlovu umfoka ndlovu usemsakazweni sawubona sawubona Alright, ngaphambi kwalokho bese kudlalele laphana ke uba simdlalela lapho sidlalela laphana ke right Emma Soul Brothers. Kubona bonke nje kade becela ama Soul Brothers bakithi nginibopha ngabandeling ama Soul Brothers besike bayacela hlapa uthothi bahlukene ka form. Ngiyakhumbula laphana ke ubaba umlotsho becela uthulisile, ngiyakhumbula futhi becela ingoma ka Jolide laphana ethi ake niyeke botsotsi ukuhlala ezitolo kanti ngithema ngabe ngingena ngangena ngaye Soul Brothers ethi imfundo yabona ukuthi igcina isiningi mhlawumbe bebaningi futhi abacela ingoma ehlukene kodwa mina ngithanga nginiphe nje ingoma eyodwa ibithi nje sala kahle sithandwa usemsakazweni sawubona. Hello, yabo unjani?
1: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami. Khuphuka lapho sharp sharp.
1: Sharp.
0: Mhm.
1: Ake ngithi sikhambana umama mbona umama ukhethana ukele ngikhathazo. O poli poli ukuthi korande u nomkonto ukuthi sletha ukunjenza. Ulombe tafleni ubhotha tafleni ubaba akhethe tafleni. Unjengenge tafleni ujake mkhize nazo zonke izilomo ngengoma kaphotshange ngenge ukulobolela uyabona.
0: Thank you, siyabonga. Thank you. Alright, akwe ngihambe ngiyodonsa insizo laphana ke ofeleba.

awusuka madoda zisho kanjalo insizo laphana ke ofele bawila ezinhle kanjani bathi nje lalela la mntana ngoba siyazi ukuthi uyashada namhlanje into okufana uyazi nje ukuthi indoda ayishaywa indoda ayiquliswa amacala indoda iyaphekelwa yabona ke zinhle ngendlela yesimanga lezi yalo lezi ngingahlala phansi ngithi gozo lo lo mangisezwa leze kanje indaba yoqale yonakale waqala nje wathi ifoni yendoda ayithinta hayi ngisukuma ngima ngiyenyawo lontunjana ngithi awuphinde gogo Uthi foni njani kuthi hayi foni endoda mntana hayi lutho uyabona ungangilaye ungiqede efoni ke nje hayi khohlwa khehlala gogo khohlwa mkhulu ifoni nje eyami eyakho eyakho eyami angazi ukuthi kahle kahle ngabe sekufihlwani ke mase kuthiwa nje hayi ifoni endoda ayithinto ifoni endoda ifana noanyaniso ayithinto yakhala kanti umshado onjani lokuthiwa khona khona ufane ekhala manje kunemfihlo ke manje mangike ngayithinta kuzothiwa ngizokhala ke manje ngazi ukuthi bekade ngifutsha ngoyanisa emahlweni hayi cha ngeke sifuni ke umshado kanjalo thina sifuna umshado nje eqondile nje inqoma iringi ifoni kababa hayi ngingithathe nje nami ngisho ngithi hayi usageza ubaba lapha uyabona mangabe ngizwe ngazi ukuthi khona inombolo engayiboni kahle la mangithi ngiyabheka la kwi contact list ngithi ngiyabona khona oxhimba ngithi hayi baba ke sifonele nangu baba uxhimba ngale kokuthini ngibe ngicofa futhi iringa lapha kubaba uxhimba ngifuna ukubona ngabe ubaba uxhimbani naye futhi ubaba ngifuna evume ngizosho ukuthi hayi baba ke simbingelele nje ubaba uxhimba hayi ukuthi kanjani ake uzimpilo nje yabona kunenamba engayiqondi mhlawu engayiqondi lapha mhlawu ekubhala ukuthi gogo thungayo ke ngiyithatha ngithi okay hayi akwesifonela ugogo thungayo nakhe ngathi ngidatshukelwe yilokwe la leyo ukuthi kuthiwa ifone endoda ayithinta hayi cha ungangilaya impela ukuze kusekuseni leyo nje uze ungayilokothi uze nje ungayilokothi imzuzu ishumi nesishiyagalombili esele sibheke kwihora lesishiyagalolunye 18 minutes to 9 emsakazweni wakho umgungu ndlovana 7.6 FM the sound of choice of KZN capital semsakazweni sawubona hello yebo uyaphiloni Ah, basithembe kuyolunga ngelinye ilango. Mhm.

Danke, siyabonga, we mabonafa. Danko, right, okay, nje umzuzisika njena nje. Kusho kona ukuthi ke nathi ngampela, hayi gijima msakazi kulethi kwenzakalani la. Right, akwe ngihambe ngiyodonsa laphana ke insizwa uPat Shange bekade icelwe uSharp Sharp uthi nje ngeke ngikulobolele. Mangibuya kule ngoma ngizobeke sengibheka lapha ku WhatsApp ngiyabona basekhona basabhalile, ngizoyolunguza nangale ku Facebook ngabe basekhona nabakhona no, kodwa njengamanje sithi Pat Shange uthi ngeke ngikulobolele.

넘어온 곳. Okay, isikhathi sasekhona ngempela kwengizame ngiphushe ngapha nangilaphana ke uAyanda sekwemukela emabhinqeni jali uAyanda sekwemukela jali uthi hashtag ngisapha kuphoko mtakazungu cisheke ngangangena ke ngithi nje gulu ukuthi usengivulele umsakazo kuyimanje ngisendleleni nje ngibuya ngibuyisa abantu emshadweni ngizoyihamba ngizoyibamba ke ngomthetho omdala kaMosa befike bephepile uyalaza udaba ngiphansi kwaSimane esitezi danko nangilaphana ke ubani futhi omunye awuthi ngibo osando kungena ukuthi Abu Banino. All right. Hathi ngibe ngiphuthuma ngapha ke kuWhatsApp ngibona ukukhona abantu nje sawbona amazungu ngihleli nawe ngikulalele ngila kwaPata emablocksini untokozo lo owaka masinga danko siyabonga nangilaphana ke ubanina uthi nje amen lokhunja wasibusisa ke ngengoma ezimnandi uhambe kahle danko akazange sazisho ukuthi uba nangomunye sawbona umsakazi othandekayo ngicela nje ungidlalele ingoma yamaswazi emvelo ethi nje sishisani.

bafana ungilalelise yona kanye ke nengqunguthela club uChuck Norris etafuleni danko nangifuthe omunye uthini na ubambe kahle mazungu uJerry lona ke e14 usibalelile omunye uthini na sawubona mazungu welokhunja umgibe lo ake ngithathe ujikeleza wasempendle igenge yami nje uthi ngicela nje ingoma ka Rex Rabanye uketsangi danko welokhuze isikhathi bakithi siyaphoxa indlela esimanga sihambile ngempela kusho kona ukuthi ke mina angithathe ithuba ngivalelise ngiyabonga kakhulu ukubona basiphe indlebe siyabonga ukusifonela ukusibhalela sinithanda ngendlela esimanga ngesontelo zayo ngesikhathi sifanayo 7 to 9 sizobe sikhona ke nawo ke umculo ombhaqanga # umgxobanyawo onenkosi phakathi njengamanje uzongena umfundisi emva komfundisi uzongena udadwethu uli umntaka Zondi uzobe nje ehle nawe ethi nje mazidle ekhaya mina ngithi nje short left nisale kahle sibonane ke ngesontelo zayo danko.

0: ngeza kumprofeti u-1-on-1 kuyiyona show ithambi kumprofeti because izinto siyabona khaya zenzeka kahle ngagijima ngeza kumprofeti 1-on-1 kwako lesibili ngibuya emsebenzini lo utshet namhlanje ngithole i-call kuthiwa ngizoqala emsebenzini
1: izobonga ensukwini kade ngihamba ngiphuma emsebenzini qhamuka omunye ubhuti nje athi ngihamba nawe ke namhlanje ngithi hayibo hamba nami uyangazi yini vele
2: yeah
1: athi ngithi ngihamba nawe ngeke zikubambe igebe nguhamba nami ngithi mina hayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi ukuqala ahamba ngilandela sheshe nami ngisheshe ngilo ngithi improfethi na indoda eduze kwami engayazi
3: uqhamukapi lo bhuti umane waqhamuka nje sithubeni
1: esididini nje ngase Willowton sitheme ngisi street akhubeka ubhuti abuyele ngaphambili kwami athi ayiyazi yakuvikela le ndoda ohamba nayo
3: hayibo
1: ngithi mina buzo ngibamba inkonzi imvele ngeke kungenze lutho mina ngowegetsha ngeke kungenze lutho
3: yikhathi zini
1: engabo 6 nje
3: hey
1: ntamba ntamba manje ngithi vele sekumnyama hey ngizobonga ugcobo laba ukuthi lungisindisile nje sigebengwini uphinde ngibonge emsebenzini bekunesitolo nje ade sihleli lokwasuka ngo-December singabebefesa abantu bengaqashwa kodwa ngomsomluko uthe ngifika nje kwathi wabiza ingane yakho manje izoqala ukusebenza ngiyabonga
3: ah wenza konke bakhethe ngo-March 24 kube khona icala belikhona emsebenzini. Okay, ngabuya ngaza kubaba ngazomphoxela ukuthi okay kunecala kanje emsebenzini wathi hayi okay. So kwaba uMarch, uApril, uMay. Kuthe ngoJune 1 ufika inotice yokuthi ufuna siye ecaleni. Kade kuthule zonke lezi sikhathi. Okay. Anginankinga. Kodwa manje selithini? Mela unikezwe inotice ya 7 days. Mina isinike inothisi ya 2 days mhla 1 mhla 3 uyecaleni khumbula ukuthi ayo lesibili namhlanje kune 1-on-1 ngifonela umama uMxeko ngithi hayo nakho inecala and liyaxoshisa bahambile abantu ngicabathi abawu 4 5 emsebenzini ngithi mama uMxeko ngizokwazi kodwa ukufika ngizokwazi ukukhava ngathi mama uMxeko ubongifonela mangabe usuphuma ngifone mangiphuma thi ayekusela abantu abawu 10 kuyisay okay kibele ngithi mangifika ngehle la ekhona ngigijima ngizonge kangena ngigijima manje la ngingena ngaphakathi baba ayibona licala kusasa bathu baba hayi okay ngiphume isebenzisa insebenza enginike yona ekseni ngiyavuka ama miss call amphathi ithi hawe mangaze sengenzeni ke manje ngibuyele kuyena athi hey halisekhe icala ku past 2 funeka emsebenzini hayibo kanjani manje bathe nayi bangitshele kanjalo bavele bathi iqala alikho past 2 yangi
4: kanti wayekunikelwe nobaba lapha yani
3: into encanyana nje
4: wawuyenze njani wawugquma wawushisa wawenzani
3: ngagquma ngashisa mamthula kwathiwa nje ayiqala alikho past 2 yangena emsebenzini ngizobonga ugcobo zaba
4: hayi wenza konke
5: ngivamise ukuhlushwa izikhova beyifika nga 2 nga 3 lokho ifika hayi ayiphindanga zabuya ngoba ngeyila ekhaya
4: wawusebenzisani baba
5: nje bengiloku ngiphela nje ekhaya isiwasho lesesipinki utabadilika nje lokho bengikuthola baba bethi kuyachela bengusebenzisa nje ngalendlela ebesho ngayo
6: Ngiyabingelela abakhethwa ngibingelele phasiko gcobo lika baba uNdabezitha. Ngibingelela isihlalo sika baba uNdabezitha. Ngizobonga kubaba umprofeti ongisize kakhulu benginenkinga yokukhupha ngidla. Ngangokuba isonto belingapheli ngingaphuphanga ngidla. Ngidle nakabili noma insuku ilandelana ngiyaphupha ngiyadla kuthe kusuka umqondo wami waphazamiseka. Ngeza kubaba kwi-1-on-1 ngamchazela ngokukhupha ngidla njalo nokuthi umqondo wami awusekho angisawuzwa kahle. Ubaba ungisizilwa nginika insebenzo. Kuthe kusaphela insuku ezintathu ngisebenzisa wakhululeka umqondo wami. Kuthe mangiqeda insuku ubaba anginikeze zona. Bese

0: njena u-067 287 0418. Ngiphinde futhi 067 287 0418. Inamba ke leyo yakababa uprofet Magejagejwa, ungakwazi ukuyiwhatsappa, ungakwazi ukuyifonela, ungakwazi futhi ukuphinda uyi-SMSele ngendlela ongenza ngayo nje. Ungenza ngayo inamba yase-ofisi likababa umprofethi uMagejagejwa. Ngishiloke ngathi ngisaqhubeka nobufakazi, ake ngiphinde futhi ngigijime ngibacaphune nalaba abakhuluma kanje, siza ukuthi bona bathini babongani kubaba umprofethi uMagejagejwa. Sithi nje hashtag wenza konke.
1: Ngifike ngoFebruwari la, nakhona ngangilethwe ingane yami ibona izinto zingahambi kahle. Hayi, iprofetho zikababa Magejagejwa ayibona sekhona la, ngizoyidlulisa nje kuphela. Kodwa enzonitshena khona, ngizokhuluma ngento elayifonini engabe sengiyayishuta, angenzela yona engangayazi ukuthi yayingene ngamphunyaka eminyakeni ewu-20 ngiyawakhile lo muzi.
2: Before ufika kamprofethi Magejagejwa, ngabe wena wawukholelwa yini kule nto ekuthiwa ubuthakathi?
1: Ubuthakathi ngangazi nje ubukhona, kodwa ngingakholelwa ukuthi bukhona ngokungako. Kodwa ngabona mhla ngifika la umbaba Magejagejwa sengenzela ukukhombisa ukuthi ngihlezi phezu kwebhodo elishisa.
3: Mina ke ngiyaqala ngiqa ukufika la ekhaya. Ngiqala ngqa angazi noma ngithukiwe noma mina ngonyaka odlula ngiphathwa ikhanda ebelinzima kakhulu. Futhi ngangithi ngiyahamba ngoba into ngangizwa yayintanta nje ikhanda lami, ihambe esiphundu, intanta ehlela kube ngathi izophuma ngamakhala, ihambela enhlangothini. Ngiyizwe uma wakwafika kena la ekhaya, wayebuya nekhombo le epink yayisiphelile kodwa sekusela amafutha lawo. Ngavele ngithathe wona ngwagcoba bamaphilisi ngase ngikhathela ngasawafuni. Ngigcobe la ikhamba khona lento, ngwagcobe lamafutha ngilale. Kwaphela izinsukwana ayilaphela ikhanda, lathi liphelile nje nginesonto elilodwa ngingona ekhanda ngalala. Uma ngilele ngiphupha omunye ubaba nje kwangathi uyangihlolela, kodwa lo baba athi wena ubuphethwe ikhanda enzima kakhulu futhi ubuhamba wena. Yithi mina ibaba bengihamba impela kulalela ekhanda nami bengibizwa, athi hayi wena ubuhamba kodwa usindiswe uNkulunkulu kamprofethi ekuthiwa uMageja. Uyamazini wena lowo mprofethi? Ngithi mina yebo ngiyamazi baba, kodwa ngijwayele ukumbuka ku-TV. Bengingakazi ngiye kuyena, athi hayi uNkulunkulu walowo mprofethi Magejagejwa ukusiza kakhulu futhi ukugadile nje ukukhululeka elo khanda angeke uphinde, ukusindisile nje ukuphilisile.
2: Shaya izandla kakhulu bakhethwa, wenza konke.
4: Izothula ubufakazi la ngensebenzo yasecaluza. Ey, ngenzekelwa into engingazange ngize ngiyikholwe ngisekhaya, kade the ubaba masifike emakhaya ethu kukhona esizokubona. Ngisekhaya ngiqala ukuklina. Ayi, mangithi mama uthuli nansi into engayibona, ngiyazi ukuthi ngizothi yini le. Hlobona isilwane sesize sidala, kusho ukuthi kade safika sahlala endlini. Ngabiza abazali ngabakhombisa bakhethwa, uNkulunkulu wababa Magejagejwa wenza konke. Sengibonile mina ekhala lami engenzela konke bathandekayo. Ngiyabonga kakhulu nje, ngithi uNkulunkulu wababa Magejagejwa aqhubeke asenzele konke ngoba wenza izinto zenzeke.
5: Ngizophakamisa ugcobo luka baba ngontabadile kagcina ukusinika wona netshe. Wathi baba makuphela isonto ungenayo lutho untabadilika bese uyawusebenzisa for 3 days. Mina ngawusebenzisa for 3 days. Ngosuku lesi-4 wafika umakhelwane wami okade engasadayisi, mina engidayisi. Wazongethuka wathi uyathakatha ngento zonke.
2: Yini-ke yinde umakhelwane kade engasayidayisi?
5: Ngasadayisa umakhelwane ngoba ube engasakwazi ukuqhubeka kudayisa, mina vele ngiyaqhubeka kudayisa. Wangethuka wangibeka ingqaba, ngangena ekamereni ngathatha umuntu abadilika, ngathi nje le nto abadilika izoxhela ngabo esangweni. Uthe ephuma esehamba, ngahamba ngawo ngathi nje back to the center, angizange ngimphendule ngesikhathi engithuka. Ngabuya ngawuthatha ngawubeka, ngizwe kuthiwa kushayiswe imoto, ngavala umlomo wami ngazithulela, kade izongethuka.
2: Awume zingaki iy'nsuku ethukile, zingaki iy'nsuku eshawa imoto?
5: Lulodwa usuke eshawa imoto, ushawa imoto ngomgqibelo. Sihekade qeda kungethuka, ngizophakamisa ugcobo lensebenzo zingababa ziyasebenza khona eyodwa ingasebenzi. Kulolu kule kulezi phikile ziyakhishwa, umfana wami uvana wafangulesi.

0: Get music, love this song. Umkhumbulo FM 107.6 FM.
1: Oh, gasimzwile uJobe.
2: Toss my shot, toss my shot. Baba gogo. Ndakona gogo nomali. Akalungi lo gogo lo.
3: Yazi ugogo uhleli kabi.
4: Nikele isitulo phela lo gogo ahlale kabi.
1: Kule sandla lo gogo. Ekhambeni kwalo muntu. Ugogo
4: akalungi. Ethi ngabona bogogo bashwabhele. Bese ndivuka ngomoya. Ngoba umuntu mahambile uhambile umuntu ubiziwe uNkulunkulu. Nina nithi ngabona bubi nje kulapho gogo bese ndivuka ngomoya. Bubi nje kuphela kulo gogo lo. Sawuvala lo moya sibe. Sawuvala lo moya.

basasaba abanye baqalaza izimpintshi zabo. Angibizi izimpintshi la, ngibiza umuntu othi ngibiziwe kodwa bengakashiyi nasemsebenzini. Akuzusho mithi shiya namhlanje emsebenzini, but I want to give impartation. Sphakamisa isandla sakho.